0: na maisha napata mazuri na watu 21 nilionao wote wanaendesha maisha yao na ambao ni mizani yangu ndio yaaminisha kwamba hii ni mizani safi sana ndio ogopa serikali ya Tanzania Zanzibar.
1: Yeah.